loma juwa ta chakdu sip ta xia zhen qi wei sawa du gito mingyan bar. Ceso chereb gyan, sang wei kukyo dir, rang lam rang cui qie ne car xing du. Dini reng chung gi yang de yin la, Himalaya yin gi her dung ya yi. Yu jin wei cie mu zuo ne, nam lang wan ni. Sung gyo ba zi yung ngay ne ju na, sok jia chi tung ta, mi nam si tu nyam ne tu ba di. Zi bie zhong ku yi wang chok bie pen chung gi, rang dang ri. Ngan zi Xi Jinping ki gen kam si bie ki guang ba lang dar ten ku ta, zem ling di ju ke sa zang le sung gyo chie di. Ge ke ki gen kam di jia sung jie ki jie li du ni. Himalaya 厕所给我才登去，母去总归。

0: Sarchi chayadi, tuzu tundu nalo. Ta chayadi jik nyozo maashi. Garbi kuyo ki lege kye judi. Nga zong olo dopshu ki takor yanyan na tsuyubji. Nguyo yu ki nezu di chebe gubla. Nga zong lege karchayane, logo da kota chubu kwa zila. Nyine hajan samne chubri. Tanda nga zong lege wa, tangune kumbushi tashi. Burgam ki chungko chayana kawa yungri. Tengmi da gengzi ba. Chepjik la chawi mingab chungab si chubri. Masi, tuyo chawi chene nying maji, taji, nga zui pa gong chal chimbaji. Nga sa chungwe ne, seng myung te zui bar da ming dunya. Pige la ni tola degi degi changma ju. Nga zui lu dun ri xie zunpe langgo na la ju bu tong chu.
1: Sa yungwe ne mo jubi, lop zha nyam zhi sokbe geng zin bi. Chibuji ya chibuji, pyo nye pyo, nga zui le ge. Tuzirim dung khazoy na, lasu che tome xeyam du.
0: Chachu di che, tando jikda tingka xe tuyo na. Lu dun di le ma nga, ju sun da, sokdo deng si. Yeji zanzu changma, nguyen se to tuyo ya meb cha. Shugo, marim ki mi ka xe ji, sanwe kangbe nal de ni, rigo ge yab yo siya di chakwa xe xe. De ya, tabcho jik yu sikribe a. Ajangjang, mangzo da ka chewe gogyeb ringlu da nyinchung ringlu di. Da nanggui la yu ringbu ne yo zi. Di kinso gen yo ma zi.
2: Lu dun hufu, kirang sungdan che na, jik nyi guye nobri pe.
0: Ma zi, jik nyi guye linggui ge ge yong la, mangzo ge rigo ge gyob linggui pe ge chenpu yong yal gulung che ni, tu rog biye we tu nyi chenpu yo zi. Changzo ju da bibin chungwe lopzo nyam zi sokwe, gwane juk bar chesu yo bada, gomdo yo bada tongne gu zi che. Seng su tuan pa chung yo zhi. Yine ta zhi, ngan zui zhi zhi kar che yo re. Ngan zui dap dung ki, che dap kar su tuan yo re.

0: yami kimbe na khung tebu mebta na khung khapa na chu yaks te ba ko na ko yu ko lo chingi de lo chik chen chem to kwa so gi yami ni chu thun si kyo bu ching pi thang to phe tha ching pi thang gi thun che ching pi lu ni ge gap ki chwa la gi yu be yami na chu chi si si ji xin gi nin chu le chu be min chu di ngun tu gi leng kyo thab lam gi ko ne min chu na khung gi sa wa ge thub la min chu gi gyu rim nang khap ya me ko be tha na khung la phuk tu mi be tho ne shyo gyun kang ya me ba ya ne sang thu
1: gyun thong ya me ni ri tha thie wei ren xin gi ya me ne la phen bu yu gyu rim yong la xiep xu yu be xiep xu bu chi la ge lin yu kha ba ang cha le wo ye gu ji chu sum gu gu gu chu sum san ye la sen yang chen lam fu kang mian kang ki ne de bu sar be kha ji qing bi tang nanye di tang di ne xi ge zi lu mu che di kui kha ji qing bi tang nanye mie jie cong kang luo guo chong ge ni tong qu guan bu lam luo ge lu chong tang bu kha ji qing bi tang nanye mie jie cong kang
2: a ci zhe di na ke su zui zi yan zhe cha cha xia
3: zha gang bu cha da xi zi huo ya de su gang luo guo ba bu de zang ma da sa qi zhe zang luo ge ba zhu zha zhu ya de pei ju xi da
2: 罗地帕追着追的我那样我是得我忙是能给这张是得也过是得能杨思思的是恰死
3: 但我觉得这是真的

Semua lenje kong kam sang, nama lenje ce ngar jun xie nam xie ngon de li cien san sik na o ra to jian na shu yin. Ngun zi che pa ra xik na, mao nian som rin, rang zhong san nian ka ge che zhu bab shu ti rim xin chung rung zhu ju, te dang tui chung su tiap kong tiang chung rung zhu ju rin du. Yin nian le ti rin tang san nian rin lia, rang zhong ki xer ju tang lu ju ki san nian ka la, ngar xin cha pa ma kaang pa bi nam xie dian ju yin za, san nian tian zui lam ju ka la, pan zi chung nang kien ki chua pa ka lua ce, jim zhu dian jia te la tuan nang go ba tang tui chung, zhe yu cien pa ka ne se xie nui ce da to sun nang go. Mutu ne mawu nyin ji rin ki nam shi pi jo gor ne shubi na togo rang zhung ne nag ju tang nying chir nam tim ne cha bam kang chungwa ne jingwa parabab yu sa zi ka zi la kang jingwa ne chiwa parabab yu si zi lhu ju tang chang ju la zi chang ju lho kar nam tim ne cha bam kang chungwa bab yu sa zi ka zi la cha bam kang jingwa bab yu te mi sa ne ka la chimpa mang buko ne gavri nam tim yu sa zi ka zi la cha bam kang sim sim bab yu sa nyin nimu nag chu shir ju tang cham du chang ju nying chir nam tim ne cha bam kang chungwa bab yu sa zi ka zi la cha bam kang jingwa bab yu si zi lhu ju tang lho ge lhu ju shir ju la zi chang ju tang shir ju la chenpo mang bu kone gabri nam tim ju sa zi ka zi la cha bam kang chungwa bab yu te mi sa ne ka la zo chenpo mang bu kore yu xian ya mao nying chi rin cham du na kui mang chi wa tang nying chi zi yu na kui liya me sun rin ba song pa li jun ba tang me ju nian ga chung chi we me ju ngong go cha top te liya to na nang gui xiam li ya xip che ngon de ka ji si ro na chen guen qu la zhen bu mang bu ho yu chuo dang chang sum ne ju xi pa le zhen zhu zong la kang ma cha bo ne ren xi nam ti ju chuo dang chang le guo ne zuo sum pa le sem zhu zai de kang ma cha bo ne ren xi zhen bu mang bu ho yu chuo dang chang le guo sum ne ju xi pa le kang ma zong la zhen bu mang bu ho yu chuo dang chang le guo xi ne ge pa le Saga zong la nam tang yu, chua tang chang le guo xin ne ju pa le. Ne dong chu la, cha pa sim sim bop ne rim xin, chen pu mang pu kor yu, chua tang chang yin ne ju pa le. Chong ke zong la, chen pu mang pu kor yu, chua tang chang le guo jik ne ju yang pa le. Kong gar zong la, cha pa sim sim bop ne rim xin, chen pu mang pu kor yu, chua tang chang jik ne ju yang pa le. Chua kip chu la, nam tim ne rim xin, chen pu mang pu kor yu, chua tang chang chu ne ju yang pa le. Mē tō zōng lā chā pū chūngwā bōm nē rīm xīn chā pū sīm sīm bōb yū chō tāng chāng chūp xīn nē nī sōk sōm pā rā. Nāng zōng lā nām tīp nē rīm xīn chīn pū māng bō kōr yū chō tāng chāng ngā nē chūp yē pā rā. Kā rūp chū lā chīn pū māng bō kō nē rīm xīn chā pū sīm sīm bōb yū chō tāng chāng chīk nē chūp yē pā rā. Mār kām zōng lā nām tīp nē rīm xīn chīn pū māng bō kōr yū chō tāng chāng chīk nē chūp sōm pā rā. Zhōn tā zōng lā nām tīp nē rīm xīn chā pū sīm sīm bōb yū chō tāng chāng chīk nē chūp pā rā. Sir nye chu la kang chungwa bop ne rimshin nam tip yu chua tang chang le guo gi nga ne xii pa ra. Nima zong la chenpo mang bu khor yu chua tang chang le guo gi nga ne nga pa ra. So zong la kang chungwa bop ne rimshin nam tip yu chua tang chang le guo nyi ne dun pa ra. Gar zong la chenpo mang bu khor ne rimshin nam tang yu chua tang chang le guo gi xii ne ju pa ra. Bushin zong la chenpo mang bu khor yu chua tang chang le guo gi nga ne ge pa ra. So qin zong la chenpo mangpo kor yu, chua tang chang le guo gi jie ne dun pa ra. Chen guen qu la chenpo mangpo kor yu, chua tang chang sum ne ju pi pa ra. Xiam la, yu guo zi yin zhong kui ki nam xi ngon de xiu gu yin. Bo de la, chenpo mangpo kor yu, chua tang chang sum ne ju pi pa ra. Yan zhou yu zu ru nam tang ne rim xin chenpo mangpo kor yu, chua tang chang le guo gi sum ne gu pa ra. Nam tsoro kangma char bo gyu, chua tang chang le guo gu nyi ne gu pa ra. Lu na na kui la, nam tip ne rim xin chenpo mang bu kor gyu, chua tang chang chu ne zuya nga pa ra. Nam jia ba war, cha bu sim sim bom ne rim xin chenpo mang bu kor gyu, chua tang chang chu ne zuya nga pa ra. Zhe xin lun bu ro kangma char bom ne rim xin chenpo mang bu kor gyu, chua tang chang le guo gu sum ne zuk ji pa ra. Sam ye la cha bu sim sim bom ne rim xin chenpo mang bu kor gyu, chua tang chang jik ne zu chu pa ra. Yang pa chen la kang ma char bo gyu, chua tang chang le guo gu nyi ne gu pa ra. Tian ne tian min zong tang chong de ki nam xin wo de si ro na.

0: pinzun roram chiyata, pinzun lopchong chiyata. Ani kyun yonay nga zun shukze di jikri chongje karte dile mangda. Ani te drawe, te da ten drawe jihun mangu jili ya shuktu ya ki ani rawa chimba yus.
1: Chokushin jizo kongal hii na ngan su. Namlin zon kia su siang goli chong su chibe lamu chokbo de hiya gyun lun che hiri. Siam ki tuzi na ngan su nyam tu, kunzi nido ni sa chu lu, pen chong long chin yin chi li kung ki pyo ge li zin, zha si be shokbo si be to lia chab dun che be, ngon be dun si be te ji zi nan tu.

Chabu shi jiso, kien si kien lang su tu gyun de, xie da ya da xiab chu chab ya lu gab hiyun na, nga zi bang kien me do le sen lu pei ba gu su xiu hiyin. Ta ling ki le sen nang, chu chi jie bian nang tui sang bu lo piu sin bi yin, nga nang su ji me le sen nang yang gar xie yo.

0: rangi hongo di yangdo kapis tu, lo ka zu kun ba.
1: Hongo di nga dawa nga pe nam nyue bi.
0: Dawa chu qin bu zhiba.
1: Dawa zhi, nam gyu nga di kun pang nye ra qi ge. Nye ga xue qi a hongo qi yi. Kasin pa yu li ya, zhen du qi li ya zhu du zhan ba. Ti du nye di kun je, gyuk xia li du ang sun pa lin xia. Mi yi qing tong nga pi yor da. Di ba la ga nye ki ga ni mo si ju. Sobda di ga bu yu la. 年末前那个九下六呀个韩国昂汤锅底。

0: Bala, jibdi dhele chale yuwe.
1: Ningzhe, rana nga lo yongje, nga kama yu nyerba.
0: Nani nga lo dos marxia.
1: Razan ju le lo yongge yi sikdo, yang yu wachung suwe.
2: Marxi bala, nga ge dhe chil tunggo jesu.
0: Tanda shen zhe li kyu, sawa jik je la pa lo le yu.
1: Tanda sawa jik gu gribe. Zi, gyu ri gu dhengze nye gu lu sisi marxi.
0: Bala, harna so, mingzhe ge, yang ta dwa yao chik mendo ge. Le shu wa, nge mingzhe le khaba gyebcho.
2: Rangay mingzhe le
1: khaba ma ye a. Kuni ge

0: ngatado yaochigi. Kunyi ge nga simgo bimin sipchigi.
1: Unela. Chenanga lo deso. Bala. Jirane sui debi je sawaji gu nan yong duwe.
0: Mari minde. Kesi o.
1: Bala. Jirange kamera sunga yuwe.
0: Rangka ngakang juga kan punya rosa lebih ayin. Nye.
1: Eh, di... Oleh.

0: Tengi ni aji, nga zik zik gui shu.
1: Sanyi nga, yus chika zhug yin. Shogai zondu di, jikyab ji lal tsotu mi tus labda. Kesi mo rangi rang tse ga yon na.
0: Rangi zim chik ma shi.
1: Gao dine zhoy mo tu na, zhung chak nama sar gyan gyur tawio ma shi. Sim da shush, xin sungwe.
2: Tu dib na ye la, nga ting zi gui.
1: Yunga.

0: kam kur che suwa.
1: Oh, shi. Kira ga tinje ma sumbi na, nga wane lo ma tebra shito.
0: Yachu, di sim ke yin,
1: ka linda. Yung ma shi.
0: Mi shi nye yung ma shi.
1: Mune yung ma shi che.
0: Linda, linda.
1: Chen kyo shi la.
0: Yachu,

0: Ningshu, Ameming Linghui, Lingshu Desha, Ajaji Shanghai Lexi, Lingshu Kim Zan Sane, Ching Su Chongsa, Togan Shibshi Rui, Gota Sumle Wani.
1: Amla, nga lo le yu.
2: Lo yong bian.
1: Ning shu ten do lo le mo sng ai?
2: Le mo su. Te di lop zho da ka che wu yu za, den de a ra dong wu yu ki shi. Gyo ngu ting zhe yu ma shi.
1: Kina la sui da ya nyu yu. Yin ji tu do lu chui la. Su wo pian bu yo ji, chui sa sng ai nyu chio.
2: Yong a, ya ju a.
1: Po pu chang mun tum zhe gyu ya ka yin na.
2: Ye ra la xio, ju si mu du. Gyo ngu chi lo ni nga du. Ya ya ya, di shu da. Shangke gyogo ama karu dogu doji da roji da.
1: Gungge tulo ki go che ayo.
2: Yung ma shi, shangke nga nyung gyo shibo, ting jie kun yung me.
1: Hai nan la tebi na, dike kun tu ma ji.
2: Yung ma shi, yin ji ki hui. Ya do da.
3: Hong tu ge pe jing, ning shu su yu me ha wu ma shi. Yine ning shu ge. 공도 잘 가셨습니다.

0: Paname Gesa, Panamata, Sayum Digibe War, Chili Nigile Mibe, Yom Sor Chimbachung Yubri. Bila Gosi, Shinching Ta, Losa Tansu, Shinching Tu, Nurse Jung Tupchisam Po Yubri. Paname Miman Kasun Tembe, Tapa, Minis of Du, May Yubta, Dugan Kachi Loba, Lam Tan Chuso, Mungsi Digulo Dogun Po Yu, Chichi Yubri. Tola, Is a Yosi, Jitsi Guningi Gongmo, Uri. Polo li da nga di tang ne. Chaba chenpo pep di sa gui ka ji du chulo tiong yub zi. Polo li da nga di cu gui tu cha jia lung cip deng gu ngon da dang ma se. Sipo ma sa ta cu gui mang co din cha gui du bu gu chen gui shu yub zi. San ne ti ge tu zi ji zi ju ning gi shok bai par. Nam si nye pa din bai gin ki. Polo li da nga di ta. Ya la ba nga di sa jia mang bur lo che yub zi.
1: Teng di san gyuru nyan tu shu sim bi gin.
0: Teng gen san gong jian yong.
1: San gong jian yong.